0: ikirango kya bwangu hakeke si radio kienda ni muko tweza msanju fama
1: okay muri zaito murungi aro wa ine kirango kiri kya bwangu kiri kyo kumanyisa leka kirabiyeho ni kuwo tweyongereye
2: amabara ni nyoka doma paulo wa nyangereka nyafunama kizibu kya bwangu bwiru bwabantu bukya samwe ndagwe kiro ba yabanyu bente yange nte nkoto ya braka yemere Eino buhembe butaito bwe butunoliye maiso eine muno obapa bukwera bagibo habagiteka tipa basaije ntuba gitwarire twasanga bagidekera tipa twantuseruliriza ekusobora kube kwa seri isunga muhoro kienzige okugwaho ima nakagade muno honke so basoku buzabuza bakagiburizamo haragirora arenga hatumanyise ikisimbo kiroho kya mana Awatira namba ze simu zinu. Zero musanju musanju. Munana. Anana isatu. Anana isatu. Anana isatu.
1: Kisome mpora.
2: Eh.
1: Garuke mpora.
2: Nchigaruke mkirangu hiyo.
1: E namba ye simu mpora.
2: E namba ye zero musanju musanju. Munana. Anana isatu. Anana isatu. Anana isatu. Endi zero musanju. Mukaga mukaga. Makumi atanu. Munana. Musanju musanju isatu. Endele zero msanju msanju, anana itanu, msanju na manana, ikumi na itanu, itanu. Araba kituponira tira nambezu, ikisimbu tuja ajakwasa mkone hiviri. Amabara nsigeye kadoma po, nyangereka.
0: Ekyo kibaire kirango kiyabu wangu, hakeke si radio, kienda nimu katoenza msanju, fama.
3: Health prosperous community in an orderly, clean, beautiful environment and vibrant town.

0: agenda kudukako bana basajja batuwagala tuyina wetuli nachi ulira ntio msajja yakugobeto damu kuulira simu yenga kweli naye abakazi tulemeddo okukitegeera kusima basajja wano bebakoze abasajja batuwagadde chamazima basajja batuwagadde nayo obutasima bwaffe abakazi tetusima abakazi tuwera bila abakazi tulinga bana bato nze nkubulide kati omwana ogena mugambo tanti bwebangu wadde chintu matira nga nawe mama tomatira beba bana bola banga alaba nkana kusomere wabera yo nabbe chintu choli nabbe chono na obwongo tebumuganti watadde mu case che chichoka chikumale asigala aloka loka na bidi ebili mu case za bana naye nga biva kumwe
1: kakati Paulo obulwadde bwe anti anti ngabwe nkugambya abo tebali bakwano bibali tebamanyi na chimuruma kati nze nchikubulide era Dr. Raymond yali akulira HIV department yensambya hospital nkwata Paulo mutwala bo mutusa mu dwaliro Dokta nga aganti ha, bulambo musajja ono nga bukendeera abadde talya organs resistance okufeeringa era ku macha feki tutwala ensambya we wali ekyuma ekikola ku kidney ekyo ekijjamu amazzi n'agamba nti kati Paulo mumujje wano mumutwala eri dialysis ebyo oba kye ekigungu mumutwala eyo kwe kumukyusa ku macha atenze nze ng'omuntu omukulu kati ku myaka gye nnina nze nalowooza nsambya obuvuyo bwagiyitirirako era balabika bo bejjako omulwadde ono nga balaba atuuse okufa nga beewonya na bizibu biddako kubanga yafiira mu ki waliwo abalwadde we batuukira
2: emulago
1: yinza bwe Dr. Raymond bw'atugamba nti batuwe ambulance tugendewa emulago tutuuka emulago Paulo wasgasipinga omukata kyalina ate nga tetuyina ki kati nze nayinawo ninawo mama wange yali akolawo ne mukubira ne mugambami omusajja agenda kunfaako tuli wano nambuza muliwa ne muga tuli wano mulago naye tetuyina oxygen kati mami nagamba o kalinzija natuuka bwatuuka yengo omusawo omutendeke yamanya nti Paulo agenda kufa era ye yankwata bukwasi nanteka mu kasenge wali nze nenkwata kuba nakubira message ye muntu gwe nakubira simu Paulo yafa ategeera Paulo nakunganga wabulayo nga wiki we yagwamu amanye maguru era namuterangawo mugongo muwe ko mujja kuki kukatanda keddwaliro Paulo yafa ategeera era bwe twatuuka ensambya nambuza na butono tuliwa konze tuli mulago nangamba ngenda kufa natunula waguru nagamu kama ontutte nkukuluma kuba tompadde mwana Mwadobi.
0: Mashala mwe avali mwufungu. Minevigambo mbiba gamba nganga mbakano lidamasu. Ngoli mchala we nango uliyeyo. Ngo kwate kubo no yende la mwufungu. Mkwano, we sadaka. O sadaka bula mubu. Nabu habana bu. Mbuze otia. Mkwate kubo ne mugenda ne muenda. Not sala wabu tefiliza edachika zirieza. Bili kusatu. No nemu wabu tawela. Na edachika ezo. Obe edachike yobe second zezo. Nga osaze wabu fumbo bobobu la mububu emirembe yoyo na. Ojisadake. Kuluensu nga tosabu la gumingiza. Tosaka kwele keleza. Bantu mwabu fumbo kwele keleza. Obufumbo kwerekereza abantu bola beya bali mbufumbo obutambula berekereze ebintu bingi teri bufumbo buteredde obuteredde butono ngoli yali yao naagamba nti nze alhamdulillah sirina sirina batono buli omu mulaba nga akutte obufumbo butambula bayina bye berekereza bayina bye bastruggolinga nabyo balina bye balwana nabyo okusobola okulaba nga obufumbo bwe butambula agamba mukyala wange gye tuvudde wala mukyala wange saagala kino kya omwana wange okusinziira ku mwami wange byankole buli omu alina kyayitamu okulaba nga ayimirizawo obufumbo bwe naye mwe abakazi abali abatasobola kwewummuza no kwate kubo, no yendera mu bufumbo wallahi tobaliridde musajja ono byogenda muyisaamu abasajja bayita mu bulumi gwengoloza nti obonereza musajja naye nawe obonerezebwamu no kwate kubo nofuna olubuto ng'okimanyi sirwa musajja no sirika kubanga gyogenda mu kwenda tono nayo keke bivaayo bimanyi nofuna yo olubuto noluleeta nolukuliza maka g'omusajja nozaala omwana nosirika paka omwana yolwana akula oba omusimidde entanda ki gyoba omusibiridde si kubonaabona